Meneng meneng nga si tegap si gamgo aku tepai. Si alemanelema aku HIV oi loke yonam chonam la. Ane loke kulo aduku alabim palinduku. Aberitola lako berdungla acin ugumala donang tengnam loke so HIV si ninga lagi duba chance maka ala bimpa linduku. Holaga berbenu so lema nga pamu maduba atuboga ayag nga aleba nichiko hospital lo cek laka. Gam rodu ba mengbolo helpline number 1097 lo call laka. So gam si Arunachal Pradesh State AIDS Control Society DHS Naharlagan lo ke bimpalinduku.